0: nyame asem ne kura ti ne si wo yo na meneso no sa na ebesi sesia no amen
1: amen nyame shao what di ban fie si obi ti mi si aso dan we si nyame fie ose maton ama konfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na saso baji so wa sase bebubo ana sase be nane bra mo woni ma wo so sisa ni awu ye nyina da kupe dia kupo na waja ho da kupe na waka se gubo da kupe na utie mo se urade jibe na kechi ama sofo me pa cho mi bisa wa sanka
2: ba
1: mi bisa se ntie na wi o ye sure se hwe dan akesi ni eja pade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa ho aye fe na hwe se ni nipa dos ni o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma mi bisa sofo
2: Papa, unyame mpe waseye.
1: Ope waseye.
2: Emanema.
1: Debi.
2: Dabi. Bae wosye unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Yeah. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie. Inti adie bia eyafekti inipe bia eyafekti wosoro.
1: Ya.
2: Yeah. Inipa adie bia ube kubu bia emaninya waseye eyon. Adie bia ebeka ubia se uye nyame eyeba nkwa diya ekano. Enti onyame mpese ne babia beko seye mu ne babia bebre enu nti na adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempa kafo na sofo ne difo
3: ejebuku
2: ese yenka ne ho asem yen ni adansem yenka adwensa kansem eyefanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia owodo owotema owo I am sincere. Edema nema. Enti onpe wo seye enfema nema. Nemum abibia ewa nebre.
1: Ya.
2: Wasenka fo nema itimi ensa. Wasi bibia ewa nebre. Na onyamen so wadi ebre ena eye na adidiem. Enti sabre wei eye bra onyamen. Ewa sa I am sincere no. Owa sa se ebre ne soa. Esa fe wadi atemwo eye ba. Sabre no ehumo bwen wobiu. Sabreno onhwe eye ni babiu sabreno ni opese weye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bia ye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame titisi ye eno tina yeye bibia ye gano kotoa no na wasan so agye yeye bibia ye betume di bone we se e wo kwobosom ye kwa nche se na wasa na humo bro no wo

0: awa. Woba to me, a yenye, e radi, e disani se, wadobe ye, e wo asasi so. Woba to me a ya, e se se, e me pobi, e bre wo mwasi. E se se, apuno bi, e ye, kobre franfe apuno, e bubu. E se se, dadie, adabambi, e mu e tuta. Sanye ma wenyina no eye
1: Asempa FM
0: eye akwansi dia eye challenges eye stumbling blocks ah esoritia enkanko empeja anase progress entene dai ye jina sasemi so na ye dia bompae se ewurade bibi biara ayo si akwan e dia mame se botaya entimi basa si so no e makwan masa botaya ni mem e wadi se bibi sa ho na se bibi ti sa e wadi dimanim na bre e mepo ase bre mepo ase dia ya kwasi dia bia e wadi dimanim Ne pressa ni amanasi. Ewo Yesu Kristo demo. Eti ye jira sa semi so.

0: so. But I ain't here. Frame me about my Ghana. But I ain't here. Umamibia pie e jani e nebu suyem. But I ain't here. Umamibia pie a kwe suyemu ha. Ewa di mani nina mbremu. Ewa tiasu fwa sa si so.
1: Asempa FM.
0: Ewa wadi e nyonyam. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Maonesu bon pie. Maonesu ne bon pie. Maonesu ne bon pie. Ewa Yesu demo. Maonesu bon pie. Ewa Yesu demo. Maonesu ne bon pie. Biye wani ne bon pie. Wasi mi di udi enimo. Mi di udi enimo. Na ma bo di na ma freo. Enti na u bon pie. Ewa di wo Yesu demo. But I ain't here. When me pie bro no iso. E juma mu ha. E busuya imo. Oma imo. Me ma pa busuya. Me ma mi e busuya. E wadi but I ain't here. Wadi me ba sa si iso. Me sre wo yesu di mu se. E wadi ma ninyi na mremo. Nen show di en yo nyam. E wadi ma ninyi

0: obia tumi tum afi ye bon pae so okaso obia tumi tum a ene na kire se e obi o ho a obey attempt so obetum so obi o ho so obi ni ho ye de yenim na fi ye bon pae se ewrade se oponi fu obi so otanfu bi
1: Asteba FM.
0: Epono papa biara, wewe duwe biya mami no. Mene me ireni yamani yasifo. Mene mindu anamani yamani yasifo. Mene mabusia, sa obeto sa apunu mua. Ewade, bonifio, brenase, bubuno, se ninyumba, ewe yesu dima. Pachoka se ewe yesu kristo dima. Oh, ewade, yedye yenimo o. Nemumpaya na yebo. So otanfu bi. Ejina yabra bomwa. Ejina babia. Wawiyata asuse. Epro papa biara. Webadinya kupo. Webie amame. Epro papa biara. Webie amame nimi ma. Webie amame nimi nyanom. Eni yamani yasifo. Yen shura puno, ye ye dia puno, yen kunim dia puno, ye dan siya puno. So tafubi, aya jene se, wabek tusa puno mwa.

0: Sutimo. Sikani Jutayo Adin Yankopo, dear. Stress ever do be mounts, I saw a funa sicker sem so. No man is sicker sem, aye ye. Ewe ye sukristo demo. Amen. Otini ni mpai buwe mwode. Otini ni mpai buwe mwode. Kase eye nwoma bibri.
1: Eye mwoto
0: bibri. Aha. Wazi praise the Lord. Ye fro se na kase fri. Kase
1: fri
0: tamo fri
1: Mr.
0: Bondi. Patrokasa.

mo nyina ko pio mo sare pro legide mo nyasam keto akwa na me ka cho sa na nyumre gumu sa yi Alali Abo, Al Hazm by 3-1. Alali, nani abre pasari pro ligi

So what join us Asempa 94.7 FM. And I'm a kasa ni yahu braki siye kasa eda fomboko. Midi akosye kuma neko. Akosye kuma yempepre. Aye. Nipansu yenwine nam.